0: alegi tenge ni tino bros
1: ateni kabisa ngabur chine anga na mene ago akwerchini kabisa yes good morning Weldon Bor
0: good morning good missing
1: kenget komye
0: ya nget komye
1: yes
0: anga se tinda no pare mai na ga la nam ji kristo no ina limba ina gure so
1: re ma che bet
0: ama ko ma ma mu che tino ta gitine ge shak ta ngot missing
1: yes
0: eta gat kut missing bana pros go ne ina tos ki len go ne ina
1: friday me friday un chojo kabisa ngele ngune go akuna pesa kila mahali so friday na ite ta iga kabisa

0: Agora furar aí Bruce Smith, agora vão jet, agora tem menino, agora se aí não Bruce Smith, agora isso aí que tá na baúli gurir na para o wall né? Where where the ball?
1: Yes yes. Que meta?
0: Cabe o wall né?
1: Eh?
2: Sabe sana, chita na para keep correr né teach?
1: Keep correr né teach?
3: Hello. Aqui a mão barbaria, a mãe sabe tudo nisso. Aqui no gastar de febre, não é de onde vai
2: ter. Aqui logo sim, mas tu tem que ir mais titer te dá o tinga, engana se tá ganhando.
1: Thomas, Thomas.
4: Shalom, shalom, shalom. Bruce, aquele don bar, o mungo.
1: Gibai, Thomas.
4: Ele viu aí jogo, o capitão da chefe mui. Quem com muito é gelo do da chefe. Ani Bruce.
2: Yes.
4: Ini kena ni le, kiri lagi muat jita korang untuk sabu. Ini lagi di teh je.
2: Karibu, karibu sana.
4: Ini lagi jumpa Bruce dah lo. Ini kau teh je kapi sabu. Ini nama kita siapa tu bicho Bruce lagi akwal number. Ini kerana saya tak jumpa tu sendiri. Minum apa game mah? Minum apa bilik kau mesra teh sendiri. Ini tu ni minum apa game musari agama aku bebek. Ini kau biru aku. Agak tu je mesra kongoi.
1: Congoy missing Thomas.
2: My dear.
5: Shalom, my dear Usman.
2: Shalom, go ahead, ngale changu wak chosi weri tap chumyon magoro ngale chonga bisa my dear.
5: Ngale nai.
2: Pane SMS che iziru sa kumiyogi lelenin. Ilele ni got one big agi 17 namba ina ba 0715 ne ba chosi. Ni meziru wonye ba studio.
5: Inge.
2: Karibu sana my dear.
5: Kwa ina kaniza ama je na magine yani tubu la munta no liga yo liga bage mo ama magine yani tubu ande na de tubu na ba de zom ko je jo tubu ko dan ba tubu dibjo gongo ya my dear o ma na nani
1: eh anende arabor
2: gongo missing ya blali.
6: Shalom, well done, Borak Bruce.
1: Shalom,
2: Lali, go lay job in Butai.
6: Hey, Bruce.
2: I'm like a job commission of inquiry, you. How do you go to a man in Doti?
6: Hey, I'm sorry, John, I'm going to love you when you're shooting with me now. How about TCI? Well done.
1: Yes.
6: Uba ule le rabi. Ano shalom Bruce Amini. Ano shalom Derera Bruce.
1: Katagongetos.
6: Katagongetos Ravi Ongenge Chena Intu Lamaya Makinga na setup Kameswan Gana setup Kap Tulwa Gana setup Chevoet Kinye Lueta Kure Awo Limbaga Mure Itaiwe Amakini Zapatanjema. Ago lenji ko gasta ke demo magi nok da yo sinye ga sa ngo keta bo ga da ko sa ko tor ko tu ye ne lo tu ye ama kwa be tu ne mie
1: go ngoi misi ra muta Evelyn
7: yamuna and there ra bru
1: gibai
2: well done boy you need to read your teru go kai kai teru ga sa Evelyn and Aswet
1: I'm going to go to the house.
5: Kando inde tabin
1: Barnuti
5: bani tana kimi tulo se bora na so ngumi tu yo se ngumi kando inde ne mi sa ka tunga besa
1: igatwe
8: na wale nanga makinga na so akite kirendi rai ni gote gote taya ngana seta na seti wa sie ama kite bata to kwa tebendi kanise ne bo kware aga makinga na seta to bya ke ne wa tula prata na go mi te tuwa e go go ino e Bruce
1: bangai
2: barbari shalom
1: jaman
8: Bruce Bruce Bruce barbari shalom
2: to anam ngo oye choice agin barbari ngo tar karon en choice ga be barbari
8: sawa na tari sa choki na mokya ga nenda na set up cap cherire sta na na set up siro net cha chokot da na se ne ba kubra wa nyit cha chokot kondo chin pasta mutai da na se ne ba so yo it kondo chin mai kon en ni baga mu ne aga inti tu hukul ke saen be tu tabraini o mo kini sabato nemnye ama janyo bwana tienda ne ne tien ni siro ne tia chopat ne moye bole ko ke si lakwet ko mai misi
1: gongoi gongoi misi
2: barbari
1: jaman jaman
9: oi
1: jaman
9: shalom shalom shalom shalom shalom
1: shalom
9: well done for rapus pe Oliano
1: kibai boy kibai boy abasa
9: gelo ngate ka ni tulo basa ku mi well done for we gara ra ka ni lele na anyu ma mak me sha ni tu la ga na msema ha de basa ba to tul de ma ko tesa ku ni onda mu wa sei de tenda na mare ma u mi tenda na mare ma u na ni ga basa awa le to me sha ni ko ge sa tinga ge sa tinga ge ma kiya te nya awa le shalom shalom shalom shalom shalom
1: shalom
2: shalom shalom shalom shalom gumni sing barbari labata ga sarta inge le ga gi won tiga ti shek che ga mi go mnye ga sa en soko imagine that we meet ga shek at 21 chemite soko and 2 minutes ke chogi chegen ininyoru 4000 asupuyo ga gere en tiga shek ga mara tugul ko ne 80% ko akna mama nga mun ga go ngetyo 20% en joga mara gumure de lagni mogi etenji ga open en chi aga tugul chutul soko agi til de ga tit ko ga bre star 274 ash star 274 ash star 274 ash star 274 star 274 star 274
1: star 274
2: check 21 agi nyoru gora ponas agre cha mi chenyoru ponas ko uchira nguren ko ske ganyor 47 shilling agre gora chita ne gure nen yo David kanyor 48 aga gere mama agenge ne gure Christine kanyor rabisha kana ne bon David shalom
10: shalom shalom shalom buruz akbar o mune
2: chamke
10: kungui gavisa amma chanya mo kinga na sene ni David ido ne bo kacho ko afin mi ti tele solini aga ne se tabe jo soy aga ne se tabi hasta sobre aleni wala shalom shalom shalom ebo chama ke tienda o Bruce wale le joruga ngana sete sindiwo kongoi kijana ndabi

0: boisiek ak koebit okas chemwoi okas tuguk tugul chekiyoe asikesoksiden en bani kibendi tai ranking member.
1: Hongoi missing Wesley Arab Cheriot and I go shek oeng chakabata in sae chek lobat ko missing kasarta agoin kakibwatun akobo soko kibwatun akobo soko agere chambi chelele na uyan dagi nyoru rabishek ketegen kot kokararan kakasiri gele mapati 85,000 kakasiri gele mapati 85,000 ago mi chi kabisa negi mako tegot ago tomo mi negi tego kwa mana inguenet ago mi nemoche kotekchi kotuga ago matindo namna age tugul kikonin 85,000 ipangangee inyegen tiketishek sokol kityo chemiten yu tiketishek sokol ago taa kityo kegilke itil tiketishek oeng
2: tiketishek sokol
1: yes chemiten soko ago nitako kakiyotchi chi agetugul nitako yataten chi agetugul mami chi nikakiyeten nafas kochut soko chetun soko mising ko biik choto chotom kai konyoru gi en soko chetile kila manyoru kotinye chance chemi barak compared to chi nekikwale gi en soko 85,000 ko cheguk yekingololi til tiketishek oeng kokembri star 275 yon imoe kabisa itech kot mochi kityo nekosa kole komach ngamu mi rabishek chito neimoe itech kot konengung nafas star 274 chetun soko til tiketit sikye star 274 chetun soko asisikye yekit setai chofi dera mutai
3: Tamga Bruce, acting again, well done, boy.
2: Karibu sana.
3: Ang maya siya gargay, dagbujo ka ba uliga ang dom kong ngetyo. O, muna.
2: Kiboy, karibu sana. Ara, muntay.
3: Kung ko'y kapasaya na basin ni Gugu, no, nasa ka vitin, ako ni Mogo niyang nga lega at chule, tembe to tabrain, eh. In, ama cha weti kung ko'y piga po limba yung murwa digir. Siya ko tayo kondo, indet, ako tayo chima na, kung yugigito, chechecho, geno limba uliga lao. Cuma je ke mohon bicara bungkis, kau baru macam itu mana? Kau bagi saya menggalia tengok mas ini tuan, aku cuma kele bicara ni tak cakap cakap bungkis, kau baru ciri kat kerja kau cakap ni, asal babi kau tu kau nak kau, kau dia kau kari, kau maga kau punji meri kari, kau kau kele mana tu kau cecang ni dia aku maga dia bor lebay je. So amacha mwaji katebe wesili welele nzige nano irigati information ama mwaji chairman wesili in nyoru information kasha kwa kuyab chita nekure Vincent eno limbae muru watike chita nebae uut nene nyine tenyu nijiziche 10,000 phones number 2 kori gati kasha kwa kumo minyin kimi serikali wara so machi kongengo anayisha kechaan kiko welwele serikali nikini nikinya nikiyuo ni koki koki ngeone serikali ni koki information orit inge duku kecha pakita jenyo kete sine nire ambi che ngalale so in ngale ke watasta ayin yonge maye gele mbongis kima galiep ne unanita ngalale jita kwara tako ngoro gu nire gati magokwa rigati kashakwa aonge bare gegas korain bruce je goro ngasite ni unita umba murwa ne bare gegas u ambi funu nuche ke mwa bare gele go go sita in ne tu cha ngongara eh ne gile bawlo to mo ge gu ye
1: chofri mutai chofri
3: mo e ni anaga se ge sira
1: chofri
3: to mo gibu
1: ngalega facebook chofri ko matina mi ko iginye ne leto metengo ko ko family ngalecho mati chutyo ngam sa chofri mutai
3: bu ka gere bu ngalecho
1: yes testa
3: bu bu ga ge bu ni bu ga mo a ni ge ja le ni bu go go ai ga age tu mo ma ga sa a bi chu si ri je ni to ga ger go to ga ger go bi chu ma bi chu facebook to ga ger go cho to ga ga ur wa te du ku ke manini ama cha mo ja serikali ta kenya kwanza angot ko trend ne we ndiri ga ti ga sha kwa go nun o to bi mango mie amun imuche karon kochang biik chenyoru en komoswek chu amun en ngalek chekamwa toretet ne chetindo biik so tarik kwa kokwe okot kiptoyot komas kasit bichu tugul okot Murkomen oto bwan oliot Felix Koske oto bwan oliepka ngo bile biik serikalit nekilen ingen ile nonak tobe taban asikonyokoboikee biik alak cheter akokonu niker karit kokikatemenen iman ot president kokochi kabin kurabu ngong yun kita mene ketekchi ngong ele kararan ele urwet ele mye kikate mene serikalini man okikobur kikakesi ketik nitaris tugul olinito bo murwa tikiri kokikasindan kochikilet nyekaa.

0: just to make magadnya bir magadnya orang tu net again the power amune obororie nyo kagure mungu tan no president ru ara ara moy for 24 years mami gine gi bota ara moy ran ni gi bota bo shunu ki gei wit ko gi buruta ko le jin ore ga ni ko gune jana da wan ni bo dibit president for another 10 years ran gele gi ni gi orta gi sida ore ga ni ko gune jana na nyum gei go to fast dike tai ni fergali let me steal wana si fiwe amigo mio magara to limo o tu bisogno mio mi sulla io io tu bisogno mio ofici ho dato che mi prendi se che mo ni ora tu mio che tu magara la no di che tu non che mi te tu che cuo mo tu ro te ma che gabri ti ma giri ora che ro pensan ai kagri ti gabsan ana ga ta che ti mo mi se pro io no 27 it is will your war it will be beautiful but as usual tun di to wave ni no forget ni gaga tun ago le money si gu one of the people to benefit ni sare ko bi galak amu gitar plus money aba good weekend
1: ongoy ongoy missing ongoy missing no ante terit pongesi and big chakanyur school fees well done to get sector man chebo shopping ago shopping ko gi go chi gora chi age tugul maniete chi ata tanti age tugul to ki alisha to mi alisha ka go 25000 chebo shopping ago the that it will get ticket it agenga agenge and 4 minutes ko gebre star 448 ash ogi nyot chi ga shopping chawa to chebo 25000 ye git se tai. Well done, Katiba man.
2: Okay, music. Bruce, again, well done, boss. Corona, how much again? Katiba man. Ko gagibet ngeno ko kigabago goita promises ko guwa ngamwa go chaman ngi ni era vidi kigibaga tagnet ngi ko ndar ngo ngi ngibogo ko nenda kitanyo lute tucha de bo Bruce o ngel president lo we dot te mot ne holi ngo to tu ama cho ki go go biga murwa tigil ko kimacha ge ba gunon ageta bi kwenye kukuntu kuhi, ako ngalali as kukua rungo agine lakwe nyono liba sendrol kukua wajta agine tunje ucho so kukur kia taj kukunonda kia ikabdin negararan nima mi ngoyon dite as agi amun omutu ako kia wikini kwa area MP dollar line amun kwa taj agine kwa ongonyo so kima jike mwaji nwa kasi chifayotan ak fiyongo sivata kongoy demo plus ko goita ti gacha ko pra ya agu wata tu ga tu jo da tu le ku i se ma che gi gir vi chu tu chi gi cha ti ga so men ko ora pe me ro tu chi a ti go se va ta ko ngo demo plus ko goita ti gacha ko pra ya agu wata tu ga tu jo da tu le ku i se ma che gi gir vi chu tu chi gi cha ti ga so men ko ora pe me ro tu chi a tio go se va ta con goi de mo plus go go ta ti ga ta qua pra ya a go ta tu ga tu jo da tu le ku i se ma che gi ir vi chu tu chi gi cha ti ga so men go go ora pe me ro tu chi goi a tio go se va ta con goi de mo plus go go ta ti ga ta qua pra ya a go ta tu ga tu jo da tu le koi se ma che gi ir vi chu tu chi gi cha ti ga so men go go ora pe me ro tu chi goi a ti go se va ta con goi de mo plus go go ta ti ga ta qua pra ya a go ta tu ga tu jo da tu le koi se ma che gi ir vi chu tu chi gi cha ti ga so men go go ora pe me ro tu chi goi a ti go se va ta con goi de mo plus go go ta ti ga ta qua pra ya agu wata tuga tu jo da tu le koi se ma che gi ir vi chu tu chi gi cha ti ga so men go go ora pe me ro tu chi goi a ti go se va ta go goi de mo plus go go ta ti ga ta qua

0: askari wameingiliwa, na kama hawajaingiliwa wako chini ya masharti fulani kwamba huyu mshike na huyu usimshike, na jambo hilo si nzuri.
1: Touch FM to get up calling chin.
2: Enge kasra ta ke go nani enge sarta ne zat ke ate skuli she ke zete ter enge mo nengi kine nyone go ga go ma ala ke enka ni te ko ko le so mi president bo Emmanuel William Ruto o sulda je ka mi sutage che ki amis ka ni te king guru ta je state of youth ne robe en ma ko le na ta ko indi go jan ka liet ka ni te ke che chang a go ta sarwe ke che ta kin ke ta me te no ta no ba so mo ke ne bo ke ni te

target ticket na otakini mita number 7 kena gele itakuwa na mnakani. Ameche giro gele ngono otakini tour gele chin congratulations. Ami itoga nyisi nye nchito. Mamba iku anangochea mutu. Agi na ile ngwane. Agi na ile uwe ngwane. Kaso. Yogoro mjamiet ngwane kaso.

kaskoro do kaso. Ite kwa ne chiga tune neno limba kifte mata go lamba kifche mato. In stage, main stage bomete. Burjo bomete travelers. Burjo jebo warengo. Burjo karisha jampe ndio lungurguan. Iko le chang mite mbisa yengo ne ba bomete. Ang ne ba in me mbisa yengo ne ba bomete. Ang ne ba in Nakuru eh, mama cha mwa lengo, lakini yangu juu tosne te, konge tega ba mete bi mande juu Nakuru, ko one time ne, eh, pole chita ya meti nyana eh, ale kuti lene meti nyana, juu tosne ti wago I no lenguru anio, I manda ba mete silibu eti an. Na MP na mi MP sa yangu chenya lugo yekwantam ne manya lugi sekine od mara michege sige le two time od ginda mara michege sige lo two time kityo e kage kwa chapa itwe kusirgeringe pwe kesi jis kage kwa chapa itwe kusirgeringe ane

Niko gama le sako ni baranda kora na tana bai naise wa ile timi tungoro ne mito la background ne mite kore ni beto tabrani agoi kaleji ni name je jut soko ni agon rabi ni kanyo am kai kaji 500 orang jita ke ni kure leo na di kai kaji 650 iro ka sene nyo ame je inga mito na gile kita shin ngam na tet mulat ya goni te shin mulat ya ki dogo ame je inga mito goni ame je nyo soko ni nguni na ta kito na magene yes Amu imagine ke galali go ni to manyorongo tita agenge ne kagi goji 25,000. So ame jenguni ke bangan wa bijoto kago bijoto ko bitu amu to manyorago inguni ko jita naga inge ning inguni ko noto ne gi goji 25,000 in peak taman so ki ite agenge ayenga ko yata agoi taman ki goja getugol ele butik tamangu dane ko nyata kata wanyo star 274 ash number 7 genyo rutenda ngu ale in 10 minutes Kogai nyu kago piti tamanu chaga jini rabini ko lagine kuloja ko testasi kalin in 5 minutes kogai alwa gari

0: le kaparuso kalian ye lu kalau to to ko manana ne ko tong dena ji gena chong ko di si to ko mitara ka puruso to ko miten kible si no akse nai baso ke mari star ya to che ta ga to ko mang ase ke na ge le ko mang ta we to ko ene le ba po me sen to a ku ne le ko mat ko mat ni no ga to ga ne no le an ko chel di blu so ara se ma mangu i myori na ne ara se
1: cho cho uno ta
0: Aya, kongoi rafera.
1: Aya, kongoi kabisa. Asante, kita sita kasari niyo. Aya, star 274. Asha kana, isa unaleji ninkia ndugeta namba ngabi. Ndugeta namba 7. Nagere nyo to manyoru. Gere jitana gure rutu kwa higa waje 47 shillings. Agere jitana kigure ngonyo lea. Kakiko waje 1000 Stanley. Kakiko waje 400. Haya. Nege inerubi waka stani niyo. Hameje indake shakana. Hameje ngoita saiso kole. Oga ke kerio age begita ke so amije ke kasine ko un kitunga name ja jem bi jota ke age tukul ne sip kondo kitunga ko ke su bangyu ki gajin 150,000 ago age tukul gara ne ko sikki konyo ko ga mata yego number 1 age sikki nyo isuba ke go ni bonus yes so amije isuba go ni de ke se jaye namse me mumi star 274 ash Number 6 agen depine pa impesa ningun agi akte agero to abiti mami age tini gora ne bhai star 274 ash number 6 agiwe direct in the pin agi akte okay koroni kongoi ka go biti tane tai Itu neta yang gure Rebecca, kuku isik Rebecca aku jor cik 150,000. Kacap capit kau nato no? Naga nyaru tu tu sanyur cita, kan dan cari pria musuh sasa. Star 274 ash number 6 agen depin agi yakte. Star 274 ash number 6 agen depin agi yakte. Okay? To manyoru ji hanya gitu nama mwisho star 274 ash star 274 ash number 6 agi inda pin agi yokte to manyoru kasa ina ni we abani noma abani noma to manyoru ameta inyo star 274 ash labatoko iduget number ngapi

0: Touch FM in Nakuru County came it in loud and clear in 107.5 Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha, what call it Mount Narok
1: 107.5.5
0: Baringo
2: Ju ko logo yoga vimit in Wagenda in Touch FM.
3: Chetap kuling chin na kago iteta sa itamanan ba kaskaling kasarata noga tino ga thoshin elogo yu ekibay me tino agindo kiguranon uldon por. Kago ma president William Ruto kuling yon logo istagi kusto inge imoni polato ishi kibaburi yondi taga tabane ta bi kibay me ta subi ta kasarata paishoni kibabana ta in kibaburi egetugul. Ono lientu yetron ba kinyet na agetugul na ba kwa nyi kibokani se ta ba ABC naga gyan sgule ta barang na Bosco Christian University in Machakos. Kamara abroto kule wende ko itina baishoni kibabana ta ingwain na ba serkalit na bara rishon stugul chibay me ta mamitin rishon agetugul wende kitabone. Kailo sa kuna kondri denotan pa imeta serkali tinamara nagama ule kogwa yanko sulam pa isyon kishan kibo pandav tago iti bi kibo imet. Kamitin roto in kibagin kagme ba tap kao nigin ating ang tuting nabo maisha ko stao nakale mule mbi nabo mga lafi. Kailo sa kuna kondri denotan pa imeta serkali tinamara nagama ule kogwa yanko sulam pa isyon kishan kibo pandav tago iti bi kibo imet. Kamitin roto in kibagin kagme ba tap kao nigin ating ang tuting nabo maisha ko stao nakale mule mbi nipo mga lafi kali kumanto te kaini tab nigi president nipo mga nini mwani uro kenyata buloto ishi kibwa prodion dit wano lin

0: Ay, atyo na nauna ito ko agoy te sa ito tangyo to ko studio dahi kasi ako tip te magangman kasi ninyo ngay ta kebe beri ata ame jake mandeng dukan lagi niki mandai to yano ko tomo kapiti ko number 5 ame jake akir bi king yung kuni yes status 74 ash number 5 ame jake akir bi kiro labate sa ito ame jake akir bi king status 74 ash number 5 yes ame jake akoy tam nyatano kora ame jake akoy tam nyatano nyo koi tibi mut araga ko i coba ti nyuruh mi tanu jo to ki igeri le ke nam si mengungku na ki coba ke agunin agunya ke tukul ne mi tapanda bedo na jengi aya sta tau sta 274 ash agi ki tunga duga ten namba mut agi ndapi ne ba mpesa ne ngung agi anji agi relaksa mi ger jeb kondo agi tini gora sta 274 ash number 5 agi ndapi ne ba mpesa ne ngung agi relaksa. Yes, agak tu kul nejutu kondo warak aku tu itu sak 500 je ke, ya tu kul kau gini shopping, shopping imenda. Agak re shopping ingu, kau pas shopping cuma 14,000 ingu, cakap kau itu bi ke jangka besar. Agak jadi kure Mary, Gladys, Richard, Bernard, jadi nagi kure Wilson, jadi nagi kure Joshua, Kim Ngeno, so bi ke tak aku tu mangnu je tu magit cungani. Ko big somo kijege je toma imagine yani toma shopping je big somo kwa nyitaman asante sana sasa nguna aiwe mai gashine jagile nonge gashine ne big somo ke nyurunda yano kinyurunda ke se jagitunga na mai tage paper yat ale jina aroni jitane pa 500 bana jitane gure boniface 500 clean money ko bata jitane gure elis 500 ko uno to ko bata jitane gure joylin 500 ko uno so nguni kasane nyu ni kita ke nega ni man ame je nyo so ko ni status 74 acha give number 5 sai atukula na mesi mo shek tacha fe melo hello
1: Hello.
0: Yes acha me ke
1: eren ni ga amre
0: mwao neno
1: o ma se ka ni du ne se te ge ran
0: eh
1: me ta afrika
0: eh give me south africa Congratulations, Manchester United. Tarake mwaene. So timit ne kigeni nguni ne kigeni ko name ne ta usaita managenge ko timino tane bai vaton ko bata Crystal Palace aka Ipswich ko bata Sunderland ko bata no tane ba Nottingham ak Leeds ko ta u anxiety managenge so ngige no to gara ko ito la pa 5 ko ta gara mana se uni lakini wo Manchester United pole sana pane go kuchale kesho isiku kasa ni status 74 asha roja dega shaka yang chaka ngete man kasa ni 2 minutes agaje nge big somok chaka agaje ni ame jito ko ligeri lega ingen yu pijo atake ame jicha tom ko ingen soko ako inguni to mi tem ingen soko ni to mi ingen soko ni ako inguni status 74 asha uje charibu ko ingen soko ingen sai status 74 asha kiyo kitu kono ko duke na bangwan kot koto mingian ko baranda nengung nota ke ago kot ko kai ingian ko to minyoru bonus ko baranda nengung na bai nyoru bonus nguni status 74 ash we are going to get number mood araga araga tacha fe melo yes
2: amge rafiki
0: aja glinton jeb kevin no munye
2: kabun walda aga wasire
0: mami ngalaya nat kora ulita
2: ayo mo araga tuku lange ra laga kitu ye
0: kabisa
2: amuna
0: alamba
2: studio
0: rafi chamege studio
2: ina lang studio
0: ye glinton jeb kevin no mwenyewe
2: kabun walda aga wasire
0: mami ngalaya nat kora ulita
2: ayo mo araga tuku lange ra laga kitu ye
0: kabisa
2: amuna alamba studio rafi
0: chamege studio
2: ina lang studio
0: ye
3: kola jita masese ye nigara pure mase
0: karibu sana jita masese
3: ni dara ka sebi ma ma di ba sa
2: mo mo ara ga tu ku lange ra la ga tu ye
0: kabisa
2: amuna ala ambas studio ra
0: chamege studio Karibu sana jita masese. Karibu sana jita masese. Yes.
4: Kazere ni mkenyo rulogo ya ndani hizi kwa biti kete setai. Hii, hiyo listi mwako mrefu.
5: Lugu yota apu kwa manu utko echi tenik tukul. Kasarta abro wek chenwa gen kuni. Tuzko ichapchige gulseti. Naile, petu taga tukul kubo kwa manu.

elfu mia moja korake. Sasa kuna ameche kebe kini neletu, neletu netoma ke alde kongete kwa number 4. Number 4 kibatisha kiba, no number 4 kake alde notu number 4, but yani kama tumusa kake alde kila kitu. Okay, so kile kita uso size kaka toma kale ne miki ne toma ang cement e toma cement kale ya kabe to ale e cement number 3 toma cement hii ni ya mwisho sasa agur kokoba mwisho ni to number 3 kigojin bi mut lakini bonus kigojin chi age to ne tom gonyor ke go inkuni so kutko kai nyoru ke tabasali mete minyo to gani mutu gani kobarir ke kabisa keri reje ke tom gonyor ke kongete ka kinamte tutyo to go inkuni kaya kase number 3 status 74 ash number 3 ko nengun inye na to mi roki age tukulin si mengun ga ko sai nyo ka pesa mo ga nyango tare la mu imagine mi jitna ga nyonge te ga ki nam te to ko ingun ro ga ko wa jong ko ka ko ri la kwet ko lo me to ji mama ne nyu ko nyor chi ga angot ke status 74 ash number kali nyi na to mi nyoru ke ko inguni na me cha ko status 74 ash number 3 yani semendi jaba 50,000 ko chipping mut lagen ne bonus ko baje to me jo jo tungu na oga san kot ka gori la ko ko le u choman tom ko nyor mama ne nyoge tom ko nyor baba ne nyoge aga ko nyoso ko no metaji ne go onge metaji roman gari la ko to romano kaso

0: Touch FM. To get up college.
1: Haya namna hiyo kigure chamkala mwenyewe acting Donato Neva Chomiami. Angale yani ngesoma nikuti tapkale nyini kale chayame. Ana mega se kasa. Me chiga sa kinya sina ile magenu. Magale nye chayame era kasa. Kas komia. Ebito sina ile ngala le kale nyin bichu. Kaya kitu menge. Kaya kasi? Ngalali kala njin kaya kito menge. Kaya chopi, tukulungkuli mwengu. Haya, sta. Stafo poti itas na mora zare nyo hii. Ameje ichutungu niagere jitane tayana kako nyorchikas. Elipu sabini cha jikate. Kako jitane ikure jona. Hai, jona nikibanjiriyot pwana. Aya, ngune tako toma pika mwanu. Solite, kanyorchika solite naba 70,000. Jita ake gure chon, chon ak chon, kanyorchika 47 chon. Ehe, orani jita ake naki gure in Paulina. Kaki gajing nyo rabini ke jita ake na in 500. Kongo imesengi jita naki gure in... Jita naki gure ngon ya nyon. Selena. Kaki gajing 1,500. Kaki tanya bati Selena ya. Kasana new staff of 48 ash number 1 ameje jutunguni staff of 48 ash number 1 ameje ke garagaraga yo tokyo ameje ko bit pika ngwanu sai ye solo nga semeje rapene agoi pa tele mi ko pata bona sian ameje nga nyur bi gai e ko ni bi so munget pi gai ngwa tya yak tu ag duget number 1 agoi ko ge shi duget number 6 so ameje ga ko ni namsi memu age suba ga besamu ameja agun rabine kameja tarte ni rabine namsi mengun kai nami aya chele bak staff of 48 ash mesi chile ka chakte nen kucha tu pole staff of 48 ash agi wen number 1 agi anji guno tin de pine pa mpesa ni ngungi agi gergeri kitongon message ni pa mpesa ni ngung ameja maun staff of 48 ash number 1 kamwa un chutungu ni staff of 48 ash number 1 aja gerut komite jita naga ko pit staff of 48 ash number 1 Imagine mami tapi kau bawa anu nyaman. Obah getar ni kepe in tuge ni nak keker korai ing sokon. Kau kau pek dekesek. Tadi ni dekesek kene kita mana kawan kita jangan dijaga mandang studio. Amai saya teman aku ing. Agi mio tu minyora bina aku ingkuni. Kalau ame nyawa aku ingkuni. Ingin ni le marah aku kabar orang dan ingkung ni tadi inyoru. Uti agerun galak ambil hati atuk. Yes. Ager Eva tu ingkuni. Aka Crystal Palace. Kaager kuli tagen ke Everton. So Crystal Palace 0 Everton 1. Aya. Kebwa in team notang neba Ipswich ko pata Sunderland ko kuli tagen agenge. So gele mi tro kara. 1-1. So got ko ba guno to noga jage ba penal. Aya. Leeds no. Northam ko pata Leeds ko 0-0. So Buat ille sai tagen gage beriat ko mite timinoton neba Brentford ko bata Tottenham ko jurere ni samoja age beriat lagi ninguni ko jota ko lugo yachana isu ninguni haya staff of 48 ash staff of 48 ash namba gape ko sene niu number 1 star orani jitana ga ko bete jitana igure Anthony ka ko nyorchike nyo age na 70,000 jitana igure in Kikure Wikileaf kako nyorchike age na nyo 70,000. So at least kako nyipik ata sumuk. Sasa amu kako nyipik sumuk. Ameja kitungan in ngongit kita agenge. Yes, ameja ata akun para indo. Ameja namjitukul si mengungi. Star 448 ash number 1. Yes, aja ngejita agenge. Nyo akpik tukul jengke ni nyo toki kwa jimbo nasi. Sinta ya tun kota kota majit ageng ni kejengin yo tak itu, ya nak jadi bingungan. Star 448 ash number 1. Star 448 ash number 1. Kasihan ni star 448 ash number 1 ko beranda ni ni gay. Nenengungi star 448 ash number 1. Star 448 ash number 1. Kau ni beranda tak iba isengku ni yo rabi ni kasihan ni. Star 448 ash number 1. Star 448 ash number 1. Chutungku ni kasarin ni aku tak kami berainda. Kago ini 2 minit sih jaga amaya tuntuk asyik tu kole. Ame jadi jutus ta agoi bat le inyoru 70,000 ni agi inyoru bonus. Star 448 number 1.

Aya ingeri kitongo na status 74 ash number 1 ngoite saa 12 inyoro rapeni ko kele bwangwa ninye ka tole ka ingeri ko to minge ni kele ke chutungu ni status 74 ash number 1 kigure na isa kelserem ama kun kita ka tole menge tu yepe tu tap karon jumapili eng sai se sita ko sai taman eng tatu teno tere ba misa mix komaro tu tosi ko bata weldon bor eng logo yoga pe meten ko indo jaba sai taman againg ne bakas kalin sere konyo

awa magana ta na basa ta da waya da dishar bana lilal dozo yes agugu bin digu tiget zibit no na da bana go liba sai tunan tarbagin bauta da subrai ne a big salute na jega tugu na gata na tunanin ke dise na da ba taje fem age re bicha da jamitin dane liba facebook na da letter ari kibro tuch munyewe jainis kongetu na baki tilwo kaptulo area sa gole mambet ko mitin dane tugle aizo gibete ila mama monia teriasa a gole chere ta mitin dane chere notri le nikola salat munyewe in lombo a lil para ko mitin dane nigle kim boy ben a lil to munyewe ko mitin dane gole mitin hosu buna genge na genge kweche la ngata kuni munyewe ko ngete lombo si mouth with sauce eric maritim notri le wesi le ko ske munyewe ko ngete lombo ki bugeto areas ko mitin dane agjuro no chan tugle big salute bana ritor ko taje fembe to get up calling jin in Saturday Wired edition yes ago sai sekion joy bun tugu chanje ter kabisa bana the line up not the moto sa neto ko bota request chanje ko gona ngitugire lamba facebook yes amaso biti ko na ngi request ndonga se got ko to mi gona ne lamba facebook and taje fm.co.ke e drobe ni gito comment ngi ten post ngi ngi post ni on I mwani leone macho atururu ntienda na bawaya to fire asige magwa twana gela